Henry bong kichu jak nang ne bong Henry so seng long chui thie phong lika che tong tang bong kichu thie phong lika che tong tang bong de kor pi Henry bong non hi thie rui jong de kor pi Henry bong ne jor ji ba thi kron nam ji te nam non poisa pen pak thom like don ta don bi nong nang bat po pak thom ke kor pi hanri bong e hanri so seng long puam tar sing ang long mangan tar sing seng long ke pui pum chor long jak ve lo ga krong si koi ke pong yong tong